hunde ma kolono mu me hozum bi che agwa de ni agu abu mo kan ta ni bo ano ma sa funa pe ni moton da son ma sa ma ke ka da agu agu ta ta ma kan wuka de zon